Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

0: jose nuno kawre noni jom senda di ban hi jagne na ibri bang pada muka wara dinga ine tira jochad muta la urna wali makli ri ba jagte be dobo ke andi ganda kawre no geltini na tisula ido dai muka bili gma jamina war lani fere won dai mutaro dinga ine hay ga wigbo ay den na suya la kwa jagto yawla dai sen du bili gma jamina denso agobo affaire jagbe ko sigi de magani ferle tu warma ni gubo lay bla matano dingaine wur jojor gel lakna wurna boge o mel mi danger hasaro mi jakna dingse fer warin da ding hin bay gun ka ku taitan ji way gorjon bing bil may dogo sai so mo sai lo haye ga di mani ma pan man bi ni mota anan wi ni ga gil sala di faga jakbe ga andi gaine no tuwa ino tuware no jiklu no way klu dai na wa kai pa no wi jono mai tigli mo ta no ndi wi ni ga jaga go bo hi mo ti bi ligi jamina la no a ngi jabe go siga pa na so abi mo ti na budut budut budut budut budut gel ma gano kam bal bay obi tude su se de bang adaka lombo do se ni tim no ndi wi ni kai ne kawru ma ga dai le mo ili kawru ma ga dai go ne bang kamirun ma ga dai bil sir chatti bu tu ga dai go jak prok sir fere mo ti wi tido amane hudo nda chingna ila wi o mel midang je bayma di duki waso to kayne ya len mota da ko den tat tat do ko no wi ju do hay bayde won yodam no do ko gidne no chugu yang naga yo lo bayde nagle bargi wo yawla amata na do se no kam jun hara da kasu bare budko o mel midang je
1: are itre pa discotheque bi kare pure star gidi gi

Yo, what's up, people? I'm a capera Joe Chat. From German minute, German it's telling my babo. Me got up. Me mono put Joe the capulia. Ya badola fa fara shudan lefan kiam baza anaba secretary general. Ma gufaluma ma akote shu no dana na ipe kaga ki mabwe inza senatorio ki mabwe infali mabwe yabungu na mabwe foka jonga pele dana ma gapel. Pajel mabwe mayab machine to pajel jake ma pama jidi perdi président assemblée na président sénat akoye de madine Ali Flavien. Tosibo yo j'ai dit pour dire président ka ka namadou sote kine yama armadouane Ali Flavien Tobio akofa afab sankar ki mbunki kugura zama avi sénateur dans le chichon lemer bumay madanye ma kiboka ki nzani na fali bu balselma dans ma gapel gofalom mo fuboka joni ministre secrétaire général wa gofaloma docteur Ramatou Amatou Outouin ako ki mar bayizani kema ba fali mai go foroma mu fo baga jomar shima ga pele ka na yan dir wal jotoka amma bu shir jala bu fa makki kalbe ka mo shidir wal ni ashiga marato yo projet ma din suite da da maza je suis sur le yo yo projet mu fo bu baga ba jole mu mai ara mu de kan ni woni ko mun ga mu de kana ku gurga de kan ni rawo a gina bu makki a chumta na be marga biang ya yana gabe kumrai zatte muro teru mrai ministre malwa bwonde kinembo yuma yene kitoko ngatangulu akoye kalpela ate suwo zage won kap kap tamer ne jamagwa mayemo ora pocho chamcham vo province sai pot province may manien bwomo de kan ngogmo malwa malndul malwa tangile momo gera zatte ra mli pri mli ara tamer ne jamagwa kachu fanira kafwa a a wi izaye bi won kap saya wirin bone wi mo woni ko chamta nan be ran magi kan worka bian be lan bwo ko wi iza bwai bu mayre ga gbadul bi no rato bo fereza biyo ko gura daga keb yala mai we ga re fereza bi wi akoye ka tu yala sin fanira tu machinira so tu fali je fereira tu kan fanira tekina yema kia chamchamae ara muga jon ka lua fereza bono kama shobra bwenya bwoge sungo wala shobra bwola jwar bwoge sungo ka yema ngom ler shubwa yata kbarama choman kiata chur za tu yep jep shing re shing dwa jep dene tekina jon num jnumi jnum kule za kiemar bwe yem ngira chamcham pelika kbajol bwema za nama gapele ka ara mkir za yep bwongo kumana ministre ma dine kitoko nkoto ngatangulu afa ya ba pa sapeli je la ya jeni joli viti kin ba danger te ge ba je bio go falo malante le ya ni mur projet apa sa ka yema wo zama so yin boninira abe zade da kan obe da kan nga mur yema woto ko bu ma wo ka ba sa har jibaya apa sa so ko pli chocham jaman minute jaba da pi tetel bano ba fa ka yama dina mandalia kaldai na dem pi chal de madini shel kanta chuzu be fabrice bay mar sama shega pel fali na yo akoye zanan jama gwarde tel na mama je fin septembre te chou donner na zanan abona ba ma ba te cham guma chamu lozani ko zari ya no kaza na maga pelo ba mo vuri min sir malu ba wal fa balte sir mani de madina docteur Abdrahim Awat Ateba na na wa fa neo tel zani kaza mu ya gwarin marga pano ka chur gu gu ka tun gu gu ma ta ga ga ma te ya gori chamene ma ya ne ka ba ju ba masa kam kam bu mu lebe ko gora zari ya ka chur gu ma lu ya zama kyare la ma kyare ya ya galale ko amanu gu bu yang be ma gbeshin sun kyo ka minka be chulinse zan ana mabaka be chulinse ka bu aibe te chamyo aibe gubo luaza luaza bo ka bu maro mu ya ka mulinda mena yi ho za fi masa gu a vaccine bene wala chungu bene mo fa wo ga fara yi ka na ma bantu ne fa yo ma mabe ko gore ba ka kabe ka ma ne ta ka murdu bo shobe punta na ya punta na na gla gla gla fa li shobe ne kar ba na fa ma de gabe webe yo na yana tanaye delegation ma pa zama badjol sur mani ne fali bo chole ma ministre ma de kin ministre ma kalpi chale na mad ma kapela ye zara ma marisa kare ge bo fak yama dina am jaras ka in bo mai mata jogin ne fali du gorta tel zama ara mad rusal ge bo tasir mani délégué provincial ma lo bo jam shu de kin ma da san reo tela kibo ka fie fani fese fan fakan jamena yo pose fod fakan jamena yo ka fie fani mona to bel bele zana masamo yi dub dan fo
ma fou a pone fata ma fou a pone quoi fi kada ma tuizana mraye de ma lo ab kalper bele directrice générale ma lo ab jam sud estremane docteur narasem bay dungum ako di zama ma gela patay dan ka ma shir shoki ma no ara nam ka ma ra chopo wo vion vion vion vion jo wor kube za ki sho bro mon bien be nami ya ma tengi ya ma ko fa ka no ya ya zama ki kiri wi shi shoki bele bay tap tap tap to jom ayo ka jinga chobi be ka wi ban jo yem no bro ma mo fa la nki ya ko yo chom chom jama zana ne minute jama da pite tel nay ya ba pra jo cha cho cho mo la ba za pe jo de ma dina gon jin be drapo pa yan fu fa ka da gbe ma dina tukra yo za ka pra jo cha da ala fan chambo.

Nalamanjer tau ya kuna kami medina no nalila minaya cedunya nyanyo nyanyo.

Sao così ha detto martato zoi sa de si e carra de cha de situ gane agnana radio mi del labra tanda mi ne ha cucco labra tanda mi ne ha durco ye mai nu skinga secretaria generale ne ai nu ha comanga ye mai nu skinga car ye menar ago chani pa no amara no ina no kama senatara odur chana gen chana ne gen jani pa no idara nga durco za idara ko terga ete druko gender tegiran o duru kir gendra senatar aino senatar aino enum en aino preza na assembling masal chen mere erni chana druko hadr chenna eli flang vi taybi mere erni aino preza senanga mere benner mere erni masal chen chana druko tegiran o kir chana iftita me gendra janib aino idara aino amaran senatar hirmondo za ko terga e janab hedaranga ago ine da herma dilli kurto daga e tagadum durko e te inara gana dilli da nukiner tajir mo kur chana durko angbo kur erne chana durko hadir chenna minister sekretar en hakuma doktor ramatu mahamatu tun mere erne chana durko hadir chenni amara senator erde chana durko gendra gana fargre janab an idaranga durko ago idara ini dilli gendera za moderne gender ini eski dirko dili ago janib anu tagadduma wokran janib chicken wokran inu numeric ordinateur ene tagna tere ago ina anu muhim essentialu in tagiran zahir ma mere amma senator amarano idiarina odur erdeni chana durko hadir chindra ganna dili za to yad chana durko za to yad chenni ago idara durko hirma anu dili terga inara ganna dili da nukindre terbara yemainu nguskinga minister aino ariyanga marana odur chana gendeni chana ane gendera janib aino ariyanga durko ago ina aino ariya odur ariyanu formasyon gendeni ariyanu odur kidire ene gana gendeni formasyon tedirib gechendeni tedirib janib gechendera ago dili hirima durko dili wasa chendere tegiren odur tedirib gechendeni ariyani ara shisha provazarani dur agar chika gana erdini chana durko hadir chindini tegiran wukur chana gendra ariyani erdini chana durko hadir chindra gana dili inara gana dili wasa chendini awo chana durko zahirima undu dili gendigaye inara gana dili wasa chendira tegiran wukur chana udur gendra proje anu swedi indiga tere chana dili resmiyar mre geni wokuro dur chana gayna ministr ayno ariyanga merena erni chana durko hadir chinni mere ministr an ariyanga yala danga kikot gata gulu mere erni resimier ago chana lanchinni kayano yaga ayno ariyanga kayar nyamener chinga te chana durko agendini ariya kidire digire me gana ariyano ago ariyano da eni endega awan excuse endega te ago professor manduli tangile aragana erdini kora araya kora tedirip geçendir. Kidire digirem gana tedirip geçendir. Yani tedirik olsa kendik ayetlerine gelen. Proje TR ago mirere amarano orası olsa kendine. En ara gana dili olsa kendir. Tegerim o kür kurdanatere enu projeye nga mireye kana durko hadir kenga. Yusuf Awar Fargre hadafa enu kana durko ago za araya tedirip geçendik agana. En ara no janiba araya nga durko. En ara gana davay araya gana. Tegera amaran minister ana seha amarana kana duko erindini hadir kendini maragana iştirak gendini ago arayano erde kana duko hadir kendira gana dili osa kendiri naragana dili kana duko fatti kendire. Terbara aynu komünite aynu alema yem aynu eskinge yem eşirin vatamayne tere yem alema aynu kontrolara jindiga hayvana ara amar ago teru odduga te hayvana ara ama odduga ama ago tere yem alem yem aylem te yem aynu eskinga minister aynu hayvana nga mre ago resmiyer o dur chana gen Abdurrahim aynu awad atteyip mre resmiyer ago chana geni fargre ago janib aynu hayvana ara ama uduga hayvana teri ama uduga wala hayvana ama darrendiga te yem aylem hundu te giren okur o dur chana gendin ago chana durko resmiyer dili danukin belakas inarano ago kiriye aywana ago ama dille resimer ama ge chikere ama ama ter otaga te ago ene kiriye ina no
enara gana janib tedir ko dili da nukene tegiran agoza amar enara no kirye vaksinaso gechandega tedir ko dili da nukene terbara fatagre alam durko belakhas enara no alam zona no azinga durko enara no kiru e haywana durko bera lakhas ama shishar ago keresere tegiran enara no rajindiga alam durko burki tegiran amara no enara no berresmiar enara no kiriyindiga ago arshugu oran do ko jeka ni hayama za janiba no vaccination kar nya mener gendere enan haywana ganna vaccination gende ga te do ko nukini janiba tu ye ga kender ama shaba ga na fam kinde enarun haywana body da enara ga na darar te ga na fam kinde ago vaccination ga chondere an dorren te jiran dilli da nukini ro ke ana resmiar enano a yemain alama ino haywana ino amar darren daga tere ngoski gendere enara gana shishar dili da nukindere tere bara yema ino ngoski nga ayano delegasyon ayano delega yema ino ngoski nga delegasyon ayano minister ayano ena ama saachi nga minister ayano aksyon sosyal indiga dezafar humanitar Zara Muhammad Isa yema ino ngoski nga yerchi ni bosaba ayano amjaraz nga chi bosaba ayano amjaraz nga otu tenni aine province aine inedi estanga indiga te udu terni udu o mere terni ambasada chuye mara ama delegasyon partener cha de gana anga ino koordinatera aine nasio zini nga mara gana urdu turtine aile jane ba hada fa ino udu turtira agu okira rejeka hada fa ino okira turtira jaya okira rejeka sasana mere nga mere yu mere nagis te jira udu turtire province aine inedi nga durko amara no durchika amara no zira durko haywana enara gada dili randere ago soba da dida gana dili randere tajiran woko udutur chakendra sekretara anu jarani anu uduchi nga mre kapchini ago amara erdini ago basabu udur ina anu hala anu ina anu janib anu yunga janib haywana ago mere sasana mere nga yu dili dora hina jiran tajiran ago za hal hakendaga dina woko udutur chakendra udur ziyara nima anu amjaras durko dili gendera ziyara anu gendera ke anu serala bank serala udurchi nga tena du turtini dil randin ter bara au dur ariano dur ko hiremende ki kamrane ministre ge mugabala ge ni dil da nukini ter bara abattoir au dur kinga ter raini ter bara chato au dur ni ani amjeres kinga ter raini mushkila ni yunga ama au dur shaba didina ne ten dur ko dil nukindin za inara ganna hala kendere wakir koragar hala kendere ama shaba ganna ago raha bosaka tena ministre dil da nukini tajiran odur wakir chana gendra amarano odur chana doka hadir chindra gana dili danu kin ago zahal hakindere sasana merenga soba da anu yunga durko hayo ama haywana didaye ama zira anu dili bafrehe na gana hal hakindega te durko dili danu kindere tere bara yema anu uski nga anu delegasi anu amarano janib anu sante randiga gana marana chana gendi chana gendra amarano doktora baye ama chef anu laptana shisha dida gana chana kair gendini chana anu kair gendera ke anu sifo dindiga te durko tedirib gechendere tedirib gechendiga durko amarano muallimin janib anu doktora durko enarano janib ina eska durko gurtotra durko dili wasa chendere ina eska durko amara muallimina durko hirima anu doktora ma durko dili da hirimendiga te jiran ukri chana gendera anga anu direktriz anu general anu sihanga doktor narasem am badu mre chana iftitam gen ama erdene chana durko hadir chindira ganna za tidrib ayno gende chika ena eska durko dili wesa chene ena eska durko angyana dili da angala nawer ena jani bani sianga durko ena eska durko dili fam chindere ena shisha eska gorto dara durko dili fam chindere dili agu angyana laptamo tero amara udur chika gane dili wesa chene te durko dili da nukindire labara tanda labara ino siya hanga labara tanda minaya tusre labara ang jahsi nyandara na telem gayus ang karan nyandara ang kair sale Muhammad sale saga kai agidi robe na gredar da nakyangdari.

wala ko de saygu ke be kambaga wondo de sey mamte de mberia sigia kade sey bangi konong bangi so ke tajiro so tingan ge doti kutumata giti kogi lokala ku kujula din dan di dot nai regisse régie de recette imay rosi dom de radio diffusion nationale tchadienne bay girji radio diffusion nationale tchadienne teta bay kam gong yadi ju bo la ko adi ko jiko bo ko ni wona mani ade nan nan bisite ta isi gnai ri roji tu la de ju kyoni mbirg ni ta ba nan nan sin ni moro kadirai ne klam bana na tu kar ke kala ko watan ke watan kalang ade ni moro ni asia ke gir jo no mam te daraya kadisi nomaro ko tak ga doi kut mehe gidin do ho kut mata gidi so kut mata gidi mai rosi dom tu ku jogi di mata ku tu mata gi di siri ba ka ta na sera 69 54 23 37 numero ko ko jo ba yi ku ndo gi di jo ku so gi di so go to so ku me he gi di ndo ho adik ta na sera 92 44 go to so 92 44 04 69 92 44 04 69 mtele ke dabai 92 44 04 69 kinto nare numero kinto ba kadek uni dosite ba ra se si singin ji gidbe kin jamana tla ngora ke biya ji chad bungai ada geri kada chat ni ba araja province gi ku jogi di matani singni na jorop kengal ba kada muro to era ne kelamana na to asika di lei kumberi asi grenji singa de ilai ne ku whatsapp ba ni muro to era ne kala ku whatsapp kariwo yakran ke kada era ne

Maro. Ba ni ni kelo yi kene lio wa indi kembe ku gore ake mumdu ku gore ge. Yi kan ba indi gem dana. Josué yi ba indi kembe ku adrete michi bey grâce. Yi ku osmaji livin Livia. Amiel. Ike solangar Paul Anne Molengar. Baya duma Molengar. Ike komandengar. Madeng Molengar. Tabita Molengar. Ike maître Jastangar Aristide Abdoulaye. Ike ma Mas Dongar. Ike alara Mbaike Boum. Ike lar mbay ke boum. Ike jam mbay ke boum. Ike ala on doum mbay ke boum. Ike kila mbay ke boum. Lar lom Chantal Kagdo. Wadi al golbe. Malane jini kembe ke. Nyamena tla na un kum kongay kadene nan ber kla yongonde ke jam ke konde gokonde bende. Rode Molengar ni bagutu kundo dimanche kon manto adi ndo ku jogi di Syrie na septembre ni ikem labdan ni ndandi do na renaissance ni ba ngato ji kumbank ke girlo ya di kumbank jo kundoi ber klayon to na deni chef de canton ke murum tulum abib mbaye tolum perngar ona jen ko ji ku bongai gin jin kembe klayi doba mundu jamena to gorege malana na tum biru klayon to alen nge guto ning te kno mercredi ali ndo kutum ta ina septembre ni vai do va de ke to krat loko ando ta ba to ndoba ni nge guto ta di mbai ku bum ka do benoa adi re oti lo institut ya santé ni karan doya ke so doronga Nandi dot na i kofit ni wai karchewal ya jara eta dre re oti no inge i lo yo ni i lai kari o ingor ku suku ndang lai be kade njil nge guto nu ba den luk ma ji kem kombe ante neim gan bangi nge le kade mona bisit na ji ku do be te a je tele kauro ni ku ko jarat ba un pa krang ke do kada we ya de nin to kya we mande kra ge wa ba mande ke jag jai ge ta na we indu du